Mbari, di mbayati ba Gambia tundo kam bi a lafta sabate la Tap Africa Global la estate ba min be gunjur nin si fote mai ka fadami ya Tap City. Mbari, ifa amuna kan Tap Africa Global la soma ofa la bi ni yalan ko ye 5% discount la di ye taradula mi yalan ko abe kele modern living area ti 24 hour security service estate o bayin bayin ba saniyarin sek hani fa benno nga na jolante masute sa tombo. Mbari, Tap Africa Global Co. Et la Tap City Estate ou manke Estate ou Dorante. Baramo si doula miyalanko. Et sa si noje anila dimbayal. Ifa nga muna kon Tap Africa Global la nyum promotion ba miyalanko nga kumasi June 1st la andu nga bital for August 31st 2026. Mbading, kakuko yon soso nyin na telefon bundal mamandi mimo plus 220-3762-333 wala plus 220-7762-333. Hanika beisang email info@tapafricaglobal.com. Mbading, wala ntala na office bumbaka, mimbe Sanatin Hotel nyatilu ngale kafudami ya Madiba Mall, nilasa kuko yon soso nyin sewo kubala.

borom njaboot yi ci réew mi ñëpp a ngee tànn Taf City. Yow looy xaar ndax ci nga bokk am kër gi nga nim sa si 5% discount ci somme bii ñu nekk am sa bànneex ci dëkkin bu taaru set bari jàmm ànd ak kaaraange bu wóor 24 hours kaaraange. Taf City moo dàq ci dëkkuwaay yi waaw waaw ndax óor na te samp baa gën ci njabooti tey ak njabooti ëllëg. Promotion baa nga tàmbalee fes June ba 31 August pour nga mun a dëkk ci Taf City koolal direct wala WhatsApp ci +220 776 2333 wala +220 376 2333 gaawal bala ngaa ñàkk ndax ku yéex di nga ñàkk lii neex.

0: Assalamu alaikum, assalamu alaikum, badingolu, ngalu kontong, ngalu tentu, ngalu jai, mingo mimbe lamoyekang, kabondi ala lamoyedula, dinkerato, 92.1, West Coast Radio 2. Ngalu bismillah, aning da sister su, programo ming kanale, talata wo talata, Nenying watu sita kata fo ni talan saba dasata some minutes. Mindunga nati ale dun wale mala jamala tali boti fatu barayafa banko be kairo kono alama kairo sabatila. Kairo tanol be banko minkam man sabas pa nota la sen ni beso je kairo la. Sa sa tol menol be lepta nol to suolu kono inakata inakana. Manso sen ni beso jata sahama na saban te olumbe duale etolo elata menul kam menul latema man so se beso jannatul kallan kewla ke la sadamu ko men tolo bulu kam fanam be ni nyantalu ngola obe borin kola je nga wulula mu so tento nga jay na duwa bay wato watinden ani mi ngo minne mo wululate na wulula ke ombe duwa lay man so se yam fokay atani sabante freto ma ko tangol ke beso jannatul felda usola Benke tentula ala dunyo kambe doko ke kan jamaa ben na alfa kontona radio to jang anen ne mingo min denta doko la west coast radio doko nyon ko tanol min fana be media section to ba flale assalam alaikum wa rahmatullah be jamaa min nyenen dem banko kan jang anen minor ban lamay kan on www.wcr.gm ngalo bismillah mbalu konton namba flal be ko assalam alaikum wa rahmatullah kon nak mbokay santalen gerem len bu baakha ba de len enange bay hel on 92.1 feature ko to is under si accent programme jigi programme ndaw jigeni ñung ko oyé da sister so bi ngeen de bëgg di am talata bu neega bu waxtu bi joté rek dal di dem some minutes to 3 santalen gerem len bu baakha ba di len ñaanal wër ak wër lay féké ak kaatan bu anda fan bu guda ak yok te ci lepp lo xamne dina nekkal lu baax ci bani adama way di ñaanal al haaji ji tay fang dam gan fam joggé yalla denkal len ci loxo malaikaay or jégal len sen bakar yi may len al jannatul firdaws neka nek neka tut moy mujjé bes bu ñoo jaakar romalkul mawru dal duñu fekk ci yoni siratal mustaqim way yalla yi santa sama wajur bu jigen ñaanal ko bu baakha ba ak kep ko xamne wajur nga ci jamana gi way sama wajur bu goor diko ñaanal fam dam mo gan fam joge mom ak haaji ji te yeb yalla jegal len may len aljannatul firdaws yalla sen sarah yaaga ci suñ loxo bes bu ñoo jaakarlo malkul mawl mu dal dañu fekk ci yoni siratal mustaqim way yalla yi santa sama borom ker ci nanguto may dal di liggey ak askan gi di jaajeufal suñ kilifa fi ci radio gi ak kep ko xamne ño bokal liggey ko lim joom way suñ yenen natangoy nga xamne ñu ngey liggey ci bop media section bu mu nti don dalena assalamu alaykum wa rahmatullah askan bi nga xamne nak yenañu ñor ci jamono gi ñu santalen gerem len bu baakha baax di len ñaanal jaama di sa ko ñaan bobu len ci yeen tay nak lañ bëgg ñu gestu ko bu baakha baax rek waxtaanal ci nga xamne ñun yépp ci nekk ci anam bi nga xamne moy mbiri ngenda ak njaay feature rewmi especially su ñëwé ci li nga xamne moy mbiri ñam nak fañ bëgg ñu gestu ko bu baax moy di quality nak moy foray ak baaxayam ci li nga xamne nak loonu la baaxé ci wërgu yaram nit dore ko ci ndox yi luñ de nan ni is ida ñun ñoo de xam ban façon ndox lañ de jënd ci bitik bi tek ci nak ndox bi nga xamne bobu lañ de rot ci suñ pompe yi ndox bi nga xamne nawek loolu lañ ñu de provider ñettel bi nak ci waanu ndox moy tanks yi nga xamne ñun ñoko de am ci suñ kër yi how often lañ ko de rahas ñu setal ko pour mo meuna bax nit ñi comme zoom ko parce que buñ sété légui fièvre bi bari na té fièvre yoyu buñ togué ñu gestu ko du ci ngélo bi lañ ko dé noké waye buñ togué ñu daldi waxtaan ak ñi nga xamné ñoy liggé ci waanu wër gu yaram bi lu bari ci fièvre nga xamné ñu ko jankuwantal ci suñ ñam yi lañ ko dé amé ñam ci bop façon especially ñam yi nga xamné dañ ko dé import té ñun nak suñ lékay danaka 80% of it dañ ko day indi waye quality bi fan la tolu standard bi fan la tolu ci yépp du ay diw du malo luño leka du soble buño indi du lejum ci ñoo jënd ci biir marché bi du li nga xamne di 20% sa li nga xamne fi lañ ko dé gardiné fi lañ ko dé béyé ñukoy rosé bu ñoré ñu dem aaji ko dem jaay ko ci biir marché bi légui yépp am chemical ngir dañ né nit xel moy doomi adam bariki dembo ndjay di nga dem ci biir marché bi nga tim nit ki di nga xamne digentane ki li la mo jaay ci ay ñam yi melni jaay kati jenn bi di moment bi nga duggé ci biir marché bi nga djublu ci ñinga xamne ñoy jaay kati jenn yi lan mo la dé welcome moy ay wéy wéy waye tay di nga dem tim ki nga xamne geja bu forox la mo jaay netetu bu forox la mo jaay te ñun yépp xamnañ bobu ak ay wé de nek ay xarit nday ak baye lañ bok waye tay di nga dem tim koku nonu do gis ben wé bi nga xamne dina neka di tambambalu ci kaw ñam yoyu lan lañ fa dé def especially ñu ci digi nawet bi di nga dem tim koy jaay ko bobu laka amu dara lumo da hawe yoyu waye ben wé du dégat ci ko bobu laka bobu ban chemical lañ fa dé sané li la bëgg pour ñu waxtané ko ñu bayé ko xel bu baaxa ba bala ñuy dem ci hôpital bi di blème ñi nga xamné ñoy docteur yi ndax ñuy joytu né ñu ngi dem hôpital comme last week programme hôpital lañ indi di sétal bétay ci sétal bobu lañu jël duggay ko ak xel ci lañu jëfo ci waanu ñam ak naan parce que té ku nekk mu ngi yëngatu ci ñënd ak ñaay bariki dembo ñaay businessman si dañ dan bayyi sen xel yaño import fi ci rewmi pour domi rewmi jefoko waye tay ku nekk du gëna ci business bi tay ku nekk ku am connection rek yow dal testé warut la ana de standard bureau ana li nga xamne moy de food safety fi lañ dégon né amna forign bi nga xamne dang koy hayma ay kilos yu duté ay sakos yu duté ñu né bobu baxut pour domi adama jefoko mo am bes ñu ngi topa da interview with Mr. Diallo the food safety whatever mu ne foreign bobu deñ ko gene bena businessman moko jëndon ñu gene ko fi yobbu ko fi nga xamne moy Mauritanie koku mu ko dem jox jessitami way nañ bayyi xel bu baaxa ba ñun yépp fi deñ dé jëndam buru gambia buñ ne buru manke da nga fone deka bi da fay tukki da ngay jënda foreign so de yow da nga bëgg bakery ndax da nga bëgg di défar ay chopoté ndax nga jëfoko ci sa bop waye nañ sétane ñu ñëpp dé jënd ci biir marché bi moy mburu bariki dembo ndjay fi lañ tok défar katé mburu yi ñu né foreign dafa sér ñom tamit dinañ yok sen mburu ñëgi mburu bi ngir ñom tamit ay borom jaboté lañ gambian bi ciow ñom ñu ñal di sol fi nga xamne fofu lañ mëna am baat bi ñoo ñu boot leen waye tay buñ démé ci biir boutique bi nga jënda ful mburu tapalapa mu ngi melni jamono bi nga xamne té légui bena ful mburu is $12 bu ma faté wuté ngeen fatélel kulma parce que man am noté bread fan waye di nga jënda mburu $12 bena ful mburu mu ngi melni jamono yoya mburu yu ngi dan jaay $6 man bu su mbala la rek mo am bes ma yoni suma xale yi ñu dem jënd mburu ci boutique bi ñu indi ko bema faté né mburu ñaata la dé jaar ma laaj lan dama wara jël suma waxtu ma laaj lan né xana kon bena ful mburu ñaata la $12 nga ñew gis mburu bobu nonu amut ben tiafka ñaarël bi mburu bu mu ngi wo melni mburi fanan taxi nak mu ngi am xet ana forign yoyu nga xamné ñu ne is not baaxut pour nit ñi jëfoko té ñu ngi sakulet demba rek la suma bena dekandor jënd sako malo american rice mu ñew oma natalal mako yonil mako emut ci lolu mu tiba ci lolu ñew won mako né ñun ñu ngi liggéey ci radio gi suñu waxé nit ñi dañ ñu dé déglu waye sako malo bi mune american rice la te american rice lañ binda ci sako bi It's like ne nga jël ñeneenti façon maalo jaxase leen nga sol ko ci benn saako maalo. Maalo bi mu ngi tilim, maalo bi mu ngi am powder, mu ngi mel ni li nga xam ne su ngi fi foriñ nga jël nga sani ko si. Maalo bi yépp ak buumi sax leen. Yooyu si ñaata nit ñoo dee jënd maalo boobu noonu, ñu foo ne maalo yu mel ni loolu buñ ko raxasee dina tax contamination bu nekk ci biir maalo bi dinañu avoid. Bu ndox bi nag dinaa ko bàyyee, ñi nga xam ne experience nañ yenn side boo jëndee yeneeni façon buteeli ndox. Silwan bi laa wax de. Yenne mu mel ni ndox bi nga xam ne mu ngi am xet, ndax mu ngi xam ne mu ngi mel ni ndox bu yaagaa tegu. Ba bi ngay ubbi bouteille bi ak noo koy joolee si sa gémeñ bi, yaa ngay yëg dara ne cati bouteille bi mu ngi ratax. Ki nekka rek noo ko gisee nañ ko waxtaanee suñ réew la. Jaaykat yi ñu ngi jaay, jëndkat yi ñu ngi jënd ngir ñaaka si pexe. Bariki démboo njaay boo óolutee li nga xam ne ñu ngi koo jaay ci biir marché bi, yow dangay abandon marché bi nga dem si supermarket bi ak num seer seere. Waaye tey ana ban supermarket nga mun a óolu nga dem jënd foofu noonu bagaas ñëw jokko sa bopp, ndax nga jokko sa njaboot. Ñu konte ko ak ci féeg jamono buñ toll. Parce que nit ki bu ubbee supermarket am mun na la ne this is an American corner supermarket, ndax this is an UK corner supermarket, ndax this is an Italian supermarket. Nga foo ne product saam yi foofu la ko day indi, nga óolu ko dem jënda. Ki ngay avoid boppi koñ bitik bi ngay avoid nga dem jëndee ko foofu, sax moo gën. Fa ngay dem dawante nga ne ngir danga bugg lu baax pour sa askan gi. Where is the food safety? Ana the standard bureau, parce que foog naa lépp loo xam ne ñu ngi koo import, parce que dañu wax the Ministry of Trade. Yenn amee ca jacaa bi njaay ak njënda fii ci réew mi, gëstu leen ñi nga xam ne ñooñu ngeen dee joxante loxo, ngeen jàppale leen ñu yëngatu ci mbiri business bi. Seet leen yan façon bagage lañ dee indi nit ñaa ko consume, boot ñam ak construction. Man léegi du mbiri construction, su ma demee dara su yaaxee suma ker ma dem si bitik bi mu ne ma ne bii mooy original bi, bii mooy max bi, dama la dee wax ne jox ma max bi, parce que Gambie amaatut lan mooy original, amaatut lan mooy max product. Du li nga xam ne bu dee yaa ngi def electrical work wearing, nga dem si bitik bi ñu ne la ne the British cable is the best cable. Nit mu la ne bii British cable la, next minute nga yóbbu ko ki nga xam ne nanda na liggéeyam, yàgg na ci liggéey bi, daf lay wax ne boo demee buñ la ne nii rek yow jëndal, kon ka di nga ko mun a jënd. Where is the quality? Buñ dee gestu si bariki démboo njaay at the standard si lu ñoo def njënd ak njaay fii ci réew mi. Parce que wax de ñëpp duñ mun a nekk, ñëpp duñ mun a jënd li nga xam ne dafa seer. Ñenn yi dangay jënd lum seer a seer, kon que yow yaa ko bugga te di nga ko mun a afford da nga koy jënd. Ñenn yi di middle class bi lañ mun a jënd. Ñenn yi fekkee ma ci boole ak ñaaka pexe ñoo tax ñuy jënd. Waaye nag tey fan nga mun a wax ne bii ndax fii ñoo dee jaay di best quality di nga ko compté. Te at the end of the day lépp loo xam ne ñu ngi koo jëlee ko ci beneen réew indi ko fii ca réew mi dafa am ay sarta fu mu war a jaar. Ñu am a specific office yi nga xam ne ñooñu seen liggéey gi mooy yooyu pour ñu mek soo ñu maintain ne lii la réew mi soxla. Yow yaa ngee def business, ñu ne la ne waaw nga ñu jox leen seen sarta, nga ne leen ne dinaa ko mun a def. Next minute ñooñu lan lañ day indi? Gambia bari nañ too much of fake products. Xamaatuloo sax léegi yow ban ñam ban bagage ngay dem jënda ñëw togga ko ci sa kër sa njabootiy lekk. Da nga war a nekk ki nga xam ne dafa soo concerned about lu moo jox askanami pour lekk. Ñen barki Dembo Ndiaye as a walking mother, si suñ jamono yaay. Jigéen buy dem liggéey nga bàyyi sa njaboot bi ci biir kër gi. Da nga mën a comfortable pour nga dem si supermarket bi jënd foofu noonu ay yogurt, ay chips. Nga lim leen ñam yi nga xam ne ay sausage, ñam yi nga xam ne dina so accessible, déparee sa doom bi dina ko mën a lekka mu am a proper balanced diet. Waaye tey du ay fruits yu ñoo jaay ci biir marché bi, du apple bi, du banana bi. Xamaatu ñun lan lañ dee indi ci biir réew mi ba ñu ngi koo jënd di ko consume. Waaye mbooloo mooy doole, te man rek bokkuma ci biir marché bi. Ñëpp a dee dem ci biir marché bi. Ku dut dem marché dañ la ko dee toogal ñu yekkal la. Ku dut joxee dépense di nga fay néeg. Ku dut fay néeg di nga saraxtu. Kon nag nañ waxtaan. Gambia nu ñoo demee nii, especially ci wàllu njënd ak njaay, especially nit ñi lu ñoo jëflandeku pour ñu lekk ko, ñu war koo gestu bu baax a baax. Ñu ngi ñaan nguur gi, businessman si business woman si bari nañ, women si bari nañ, waaye na ngeen ko def ngir yàlla ak yenente gi, ngeen sàmma li nga xam ne mooy suñ bakkan. Dimba di nga jënd dara nga dugal ko ci biir fridge bi, nga ne fridge bi moo koy préserve. Waaye tey dafa am di seen bagage yooyu noonu nga xam ne Dimba di nga ko mën a jënd nga dugal ko ci fridge bi, mu nekk fa ay fandu yaaxu. Waaye tey bagage di nga ko jënd di seen products yooyu nga jënd ko dugal ko ci di seen fridge boobu noonu inside the fridge, ci biir fridge bi mu yaaxu. Lan moo ci nekk? Standard bureau ñu ngi leen a oo parce que yéen a dee standardise, ngeen test. I think amoon na jamono ñu ne day is a laboratory bi nga xam ne president bi def ko ubbi. Ida bourse bi la ndax boori turntable yooyu. Kon ñu ngi leen a ñaan ngeen gestu bu baax a baax, ngeen jël ay matuwaay. Food safety. Tey kuñ gis mu ngee wax, kuñ gis muy ñëw jël téléphone bokk ak man ci pencoo bii, xamal leen ne lekka moo tax nit di dunda. Kon sàmma leen li nga xam ne mooy bakkani doomi réew yi. Buñ fi tooloo rek mu ngi mel ni maa ngi bari wa adverse yi passé nañ, waaye dinaa dugal koppar ci ker gi ba may jógee koo ci loolu, bantuwaat ko ci kaalaama soose, ñu daal di ubbi bi mu jóge gi bookoo ko ak askan bi nga xam ne ñu ngi ñoo bàyyi xel si jamono gi.
1: Gambia, who said texting and SMS was out of style? Africell just said no and dropped the craziest deal in town. The Africell SMS Express. 250 SMSs for just $1 is valid for one whole week. Yo, that's 250 chances to shoot your shot, check on bay, roast your squad, or chill with the mandem. All for $1 sikese. All you gotta do is simply type SUB, send by SMS to 7050, and boom! You are in. Lolu kese, Africell SMS Express. 250 SMSs for one direct. Africell, still the plug after 25 years. Africell, 25 years for Africa.
2: Vision Insurance Company Limited introduces the dawn of a new era in the insurance industry in the Gambia. New Vision Insurance offers a wide range of products and services ranging from fidelity guarantee, group or personal accident, public liability insurance, cash in transit or safe, goods in transit, marine cargo insurance, machinery breakdown insurance, employer's liability insurance, burglary, traveler's personal accident, motor insurance, contractors and all risk, fire and allied perils insurance. With branches spread across the city, your you're guaranteed a convenient insurance service that is equal to none. Visit our head office at number 52 Karaba Avenue or call us on 437-0620 or 437-0646. Visit our office in Banjul at number 2 Daniel Goddard Street or call 422-3045. In Serekunda, Sayajob Avenue, adjacent to Elton Patrol Station, or call 439-3444. And in Birkama, adjacent to the Birkama Football Ground, or call 448-3501. New Vision Insurance. You call it insurance, we call it peace of mind.
3: Dengay daw pul bul tarbe. Rang yu guda ñoo nek sa kanam xana GTQR code bi nopal na la ci bile choono fel bagage yi nga jënda jëlé ko ci sa GT Bank app bi soxlawlo card pour doxal service bi lé loy def rek moy sa GTQR code bi ngay scan ngay dox di ré GT Bank ci walu banking ñun ñoo la doy.
4: Yo, no def yaangi melni ku am stress de
5: suma credit bi jeexna mangi won ci ay waxtan yu kraw.
4: Yo, loy stress Africell mën nañ la teral ci li nga xamne moy lebal ma service
5: lebal ma
4: lay lolu waaw waaw ma la ko wax Africell rek jom ñoy su xalijaami mu nga abati lu tolloni juroom ben témèr sa buum la nexé nak
5: haral de kon jëna tut may do bay daanu pour jënd ci credit.
4: Dédit, li nga am pour def yo mané be bugga dé. Ñu néle Coral Star 232 nga def hash. Su ko défé nak nga topal li nga xamné moy tektali.
5: Tak tak rek
4: nga am sa crédit. Té xolal li nga fay dina néw ci lu amni 4% rek. Xam nga né li mom mu nga def.
5: Lolu yombalé di. Mënon na use crédit bi kon bu yaga sax.
4: Voilà, lolu nak moy mbir mi. Su féké né da nga dem be jéxal crédit, Afusel ñu néle né ñun sa gannaaw té dinañ la ko dolel. Time bu mu la nexé ak fu mu la nexé nak.
5: Kon haara ma sét ba xam té du start wu tri du has la.
4: Lolu rek la. Xolal amatu lo di tok be ñaxabe toy xeb Afusel ak lebal ma service bi. Yeen la fi nekkal.
5: Waaw, li gawna di. Kon Afusel dal yombal na suma bes bi.
4: Waxon na la ko dé. Fu nekké ni dal mu nga japp sa business num la nexé nak. Way nak del fay bor.
6: Africell, the Gambia's leading network.
0: Lolay dega bañu joggé ko tok ci yaglay ak yebane comme luma ko don waxé rek. Dina ko bantu wat ci kalaama sosel lu baña yaga dal di jël askan gi tamit sen halat ak sen gis gis mbadi ngolu be la fita nga damen jibe bake wole mu jula yala karola suturu fengol menonu lu yalon ko na balwo be lo ringa kan bari ngin tembe dala ila beteya be nyadile haraba dingola jata kende yala karola mba folo le menna wole mu na min jiolute menonu lu yalon ko jama jama bi jiolu wa fil lal siata wolem nyin sil jiolu menonu lu yalon ko compagnie be siare mbaka sometimes nin tanga kabo dol je woto nga kopo dol san ka fam fayna wa ñu lu fane bebe banko kan janne bot nse kacha ila kuola bayre nga lonko woji compagnie lu wo compagnie be bor ka ñim banko kan jang e sarto lel soto man sa kunda la karola menolu be lorin julaya ñin na karola fo wati nene tambita e luwa lande la karola kaje ko wafirla meñanta ko wajio wafe e ñanta kalibal lel sotola menu ñanti te mari sembo dire la pour ye wafiro ke bar buto malam fa hanen kabi woku kele ngi mbe lori ne ba bayri wato dolu e se jio sang jio ñing ne ba min kay fanka fil ko fenne be sera kan jio ñing ko le kam ni fiom mi yalon ka meta lori nga ji ka bol be kere na ji ka sol be kere ne yo wato dol hanen ñing ji botul wanosa e ka sanne ni ya da bonde serling yela famen na natara ni mari ke hakilutu ba ke kamenol konzum sometimes e ka ada fango jeloko abe nama yare ne woto wato dol ni e jio nyi muta ya londe e saje ko komi jio nyi be fenne jela muluna akonola wol be mo fenne tintalo observation o kafuta mandunga mankenta dam mantenga mol fanan so tole minulul yalon ko ye hakletu wo kenyato bake bari bari radio le mo ando radio mo fenne ta banke o ka jamfa tumado minulul yalon ko e tollel mo di rightful authority solti woto ila responsibility ko betelende wala ila do ko la karola e se korosiro ke wo fanala bake be damen jibelo wo fanala karola do wolemu da food safety aning standard bureau ne nata jibe doron amame andon haninka bi a chocho fana be kerine forinyo mi alonko na moluka wala san jama jama bayre nimburo manketa nyimbankon kan e camera ko butum gambia be wutulale farinyo be sakulet kam marse wokonole woto internete min kam burol sam marse woto bitikolto ningan hakelutu bake jama jama kuno niya farinyo sang iya dada woto be begri la keka e kaje ko farinyo nyin niya londi fa janita la wato be sulala la woto ni la wato sulata le farinyo nyin process e kaje la ka plombi wolem farinyo nyin ka funu mulun kele hani sen hani tapala pamburo wato dolu like tapara pamburo fa because ya non sem for mol ka jiki wala ko wala nyanta ka fonyo soto mulun ke ka cromsi bari sen tapala pa hauma sen for ka cromsi bar tapala pa fanan ko soto bar sai ni hakel tu wato bake man dula ko tel lom barin tolle area mi ya lon ko mbota busum balala non most of the time tol ka consumption ke wo ma fa ngola ni yamburo sang e kam buro jelo ko yamburo bekle already boda ka ke farignole timi ya lon abuka funu baraka soro nyo konole kununti lola mburu wa filal ko e kamburo e bamburo dala fala le for the sake of farinyo dala fatande tol fana mudimba ya ti yolle tande bamburo to la standard le barin nataaje nyinte mbedalan tele korosiro ni namiral ya futata gen ni nga dindingol ke mburu sangala ni nata nan like na bondi dingo se full mburo nyin domanole because mi dem mburo nyin na site talata le ala height wo ala size ni wo abe doyare na kon nun to dala si saba full mburo be nyamek bi mburo min ka san dala si tannim fulola abo ku kelengola kunto ngana bo woto ngadun na marsewol konala jos kunu rek ku kenyo dole mano sang akai american rice la sang ay american rice natal it's like mani sifa nani ya wala jaxase abe boto kono lando ngako american rice lando american rice ba safari mano nyimbala akonya ka manda wala bayre nga fanya telephone ota manda wala mole men sawarta ay mano nyimbi na bentay mano nyinyitanna mano be mu munku munku buri kamna ne forño ta ya fay mano minka fulanja nga mano nyiye julol le to comme ni tumbolie tumbol chokin chokin ta nyokan sabanja nga mano nyimbe sera kanne so nataje ko woni mo jellel ko o mani sifa say tol yaaje ko a american rice le mbayda da ciptala se keno nyinati na ya da cipne so mo jolle bo mano kula faaye senya nin jikando nin kola pour ya di la dimba yalla ya consume ngana bondi mano la karola nka tulolu minul nati nan standard nin safety for alcohol hakel tulo because ngaje ko jula ya fanan nin safaro la karola bayre namananta ma bari nga mol lo ne minul yalon ko ntol ni tol be ka bagasol bondi damen ni tata chene koye dea is a specific bagasol minulu kol order to Europe damale. Dea is a specific bagasol minulu yalon koye kol nati to di dumping site la wolem Afrika te Gambia bo konola. Bara kata nyao nyande wolfane kalibal lel soto minulu yalon koye la quality libe nyo nyale juto inyanta bete yale nyoti nyame. Bari ni nata wajibi ntolu fanna belem birina loro karola lemba mbari womu fanna fulolebe Gambia sambaka. Loro lemu animbalu wola karola. Loro ora karola bi isula tasila nola bagasi la foyeta bagaso sey ko nyingi ko ko ni tata bidikiti yo ya ko ko ni ndomo original olti ni ndomo mass protocol ndakun ni ngobem felentiring I will prefer pour your mass protocol wafia because at the end of the day ba fa la nyemem mo original oti mbasa na da ser le ngola mass protocol nyimbe time mo min saf la nyaw original o fana mel o time kilo ngola saf la ya bagasol minuka dundena nyim marsew kono la julaya be la karola baluwo la karola lemba loro la karola lemba how quality are they andumba consume kanne inke sanne at a higher cost kunu isoko do min landi noy bulo kono e loro kala bi ibo dabul la ko 10 times pour ye kono flanen sa lolo flan jangoni beteyata one can say bari iba sanna ni me ke ku yem mi fama bula do ko lay nasé du ñola biko se bamira lako faake la fengol tajirante yaale o tay bamira lako faake la fengol suñala o satara menul ben marché ko no wallel man quality quantity do ro ne be ni marché ko no bar quality teji andu ngaje ko banko ñanta ke la wo standard ñen samale alkat contrat ko di businessman o luminun la pour ye jija jula yala karola andu ngaje ko businessman ni entre man sa kundala body minu ba mararin business o la karola ika certificate o min di la pour ye satisfy ko e nyanta nyen jula yakala ay rules and regulation o la soto but either those rules and regulation foni tol findita banku ye bantale tata sandiro la pour ye fengol nati nam bankun ka ike hakilotu wato la ba ni buke hakilotu wato atol fanan na nyan tole mo ni ya nate pour ka dundi banko kan aliya jibe ka satisfy fo dung ñen mun na standard la de ko na banko e loi men din na ni mi meg ñi jula ya sifa ke le ñanta ñul lel kel kuno ne dun ta marché auto ne dun ta ñe bu ngo kono do rek ala ngoy be dun ka ñe bu ngo la kono bari bi e ka mo jola be geejani ma fi jaro ni netatu wa afrika especially mbe sama la ñen tembe da minto ita hane si kilin jela min be jiri jere la ala ma fangola marseto e ka mun chemical le fayla o fengol ka moluka sam because ngalo mbe sama ñen tembe da minto ni hanna traité la bu ngo fital fay ko min be kere ni ya dayela de flies with enter si yol be dunna bari min be an open space aman churai mala aman montay ga mala aman fenke jeto ite nyabe menjele ba fala menna ko nyina batin na siol te nyen nanyi mala chal simbiti yo ngatalo e kunto konti yo ngatalo e kunto nieti yo ngatalo e kunto subuti yo ngatalo e kunto ndon tolbe ngalon ko wolulu mu fennati siolu sero la fitamen barika dum marse ko ne le yewol je finjar lante bulo ko ne kam mum fellel junjuy la wo fengol ka everyday tolba sanan bita consume la suol kon ñini be mu fennati min be kurangol wulu kan everyday na balwoto barin teni tata kelenola because niaje ko man sakunda e kunda lel soto wala kunda sindi man sakunda la karola menul ka kafun kafu ñoma pour ko kunda bambande den wo kunda la bambando bi na balwo fanan na karola mbollel jibe ka memo food safety ti an standard bureau because ngaje ni trade lebe loren jula yala karola woli ben ni bantalete ma bari nanata pour ka dum bankun ka biro ñu ne ba jibe la fay standard sotole pour ay du ñi bankun ka safety ñu ne ba jibe la fo a safetale molula balwola karola pour ay du ñi bankun ka ida do morole wota marchandise ol min ka du ñi bankun ka but there is no control lafta nga wodula le korosi ba ken nale ka tiala bayre luwolu kunu there are certain courantul menulun ka foko walmu foreign net bari bi kigni feliol siata hani dindi merola diabetes siata hani dindi merola hypertension the same courant manaka man jamal bekere is because of menul consume and the chemical ol soton tolu fembe preserve kan but at the end of the day ibem faka ne day in day out ye momon dinje bi ana fan sun courant la bitaka kana mimbe lari laranka mimanta lari laranka anda besunu tamuna lanka minul consume na balwol kono andu wallahi nga mollel so tani karo fata every end of month ke la salary receive based on that responsibility la la barinta mu talibo doronete mballa ku mandiro lu talale jama fanan na opinion barinta lo korosiro futata woleto fo jama fana na korosiro futata wo fannala andun jamaale tamu semboti purun naliya kacha bayren kunu isa fono ko imanjiki ila kantingo mimbiela johnson kungoto woto ko bitiki tiyo mimbiela johnson kungoto fa sa fengolu nati minul yalan ko itelo korosiro to asikata bita sanna da fema la na wafi da fema la andun tolbe ngalo ne fengo fema sono yata damen doron anin kende ya babu kata kuno modo se wol avoid ya fa ko mbatu ngata supermarket to ngata sandiro keje because iba miral ko wollel be quality nati la to e standard min safety pour ite ya consume anila dimbaya bari bi a supermarket ole kununti lola like nita mu working model ti yedi ngoto suwo kono aman jare pour ye fanga faka tabirol ke kalo ndabe minul consume la suwo kono e ka préférer doron ko yeta supermarket otay be yogurt soto la mi ngi ngoba consume la abe safe la ay chips all sang with whatever dindingol ñu sa consume no in order fa janni tabe jile bu futala dindingo ñimma bari bi from where a fruit soul wonta wofala ikata apulo sane yalla ndila bu ngoko na la foñoye tarama ko to yabule la frijo ko na the next day ye finti yaji ko camera nitele jikando ta ya so wakan abeye tarabodo bodori niye je kindore ka jeje brown re banano di same ikamun chemical lel ke kam purito li ko do soto mol ya consume nyimbe risol fanan di same ike sanne be poto ko no lay fango kaaje ko poto ko ne be tolere ne andu nyanta nyol consume la in order to have a proper balanced diet ika saro sanne kunun iya landi frijo ko no atati nyala bari bi saro sang iya kuntu ima bandom ra ya alande frijo ko no oso mo so manda niye bulo mala manke ko ma glass tal de ya landi damene pour je suma ya ikaaje je bebe na ma yare ngabe tabire ika mun chemical lel ke kan ñinu bëmu fennati ñanta minul korosi la hanin ka minul ko bëdin ko 80% a beka import nanne boddi 20% minulul yalon ko nanne baba nin tollel ka doku na gadina sol na fama sol ika jaato sanne bi yalla ndi la fengolu kan the next day yaatara jaato ñim beti ñaata ika mu jambandil lel keje pour ay tariya mola yaata wafe kununti lola nzata marisoto nga kakumba san woto carrot san ya nyimi adatro bari bintet bu ntabu ka hanya because ibe ni chemical wala ibo consume no la nyadila andi ta nyimbe tabino la ta jikando tano la ye nyunul be ku jikando ite begin soda tano la katu nyunul be ku lala pour ya consume bari molal la do ku ko betilende wala woto mbalu kumandela atol menul responsibility ko ngobetilende wala ntalu sen nakato dangole ke kakacha hakli maya konola ngomul hakli bulandala bota tolle la responsibility domoro mimbe sakulet ka nyim marcel kono amam beteya pour mol ya consume asiata gambianol majority ka balu manol mo jolle be basmatic rice sanola ka dila dimba yalla kado bago mi yalonko it's 25 kilo ibo sana thousands of dollarses momi yalonko naketa e bako 50 kilos wokita la family ta 1 week some days lala bi korda jolle ka 50 kilo domo 1 month you have a number of 10 11 12 two bag of rice e kolo consume karokon mo jolle bo afor nola yemano sang dalasi wule bagu fula dalasi wule tanem fula mano dam pour ila dimbayale domor kendo do ntolla jero to fanko wala fisiat sombe appel la ka fako mano data latale bot mbalu danila ala jibe mano nyina quality be nyadile hana tara ser tapi mol ya sang dalasi wuli sabala wala fisi ya tay mano san dalasi wuli kilin dalasi kemel lulo la andunga mambete ya pour ya consume sokoy la dimbaya jenni baf la chip nga quality jibe mbaf la ko manon minul da talate la jata kende ya be nyaadi la woto manol la jibe ro fama be nyaadi e ka mano ko bi ji saba ji nani abuka senea andu wasata reta ko yewo san da ser ngo leta feko ngani mano min sanga serale woto fadat bindi kes n safe tale nina dimbaya bara try fo ya dundi pompo ko te ko ka kule woto mbal dane lante mu talibo do ronete mbita commercials after the commercials nga be kacha birim building site lemba the foods that ngamin consume and we can at la wotom fangol kamin dada nyim bankon kanja ngam hakilu to bake bake ka chemical ol minul ken nanim baba wol mimbe gadi noto fengo min nyanta karo ke la woto fengo min nyanta karo fula ke la ye jambando ke woka ye jambando ke woka lokum fula saba nyang be sila dame ya bondi tata wa fi molia modol bije bi ke la fengol angare bi landum man gadi nin ke boddi time o min nambe gadi nin ke ka ngalo ne ko like ni la fengo jambandi after 2 weeks janniba bondela yeta wafi molo satara jambando jita bala fang lokun sabanja beri bi kajelo moya la fengo jambande fat ay modoro jambando fanga sero ta hani bondela jabol e jambol nyonur bale ya bondi yete wafi molio konzum every day moment dimbe kuranga complaine fanga malong ika kuranga bondi nyam andu satara ki fanga tekke ya ike la palace o tekke mbitala commercials nga muru na ring after the commercials mballa call soltala.
7: Receiving money from abroad can be absolutely stress-free. Yes, with AfriMoney, you can now receive international money transfers directly into your AfriMoney wallet and win instant data. It is quick, easy, and you don't even have to move an inch. Get 1 GB free data when you receive international transfers through AfriMoney. Yes, 1 GB free data just for receiving money. Hurry up now and tell your loved ones abroad to send money through Ping, Remitly, or MoneyGram directly into your AfriMoney account. AfriMoney makes it easier than ever to support family and loved ones back home. Receive money the easy way with AfriMoney and enjoy free data right away. Dial *777# or download the My AfriCell GM app to join AfriMoney today and enjoy more. Call 777 for more info. Join AfriMoney and enjoy more.

0: lewal dañ ko salat wa lolou tam li ñi baye xel te ci biir la jëm lepp lo xamne boko tibé ci biir la jëm bamuy dem loxo moko yobbu waye loxo mo diko yobbu mënu loxo bo mënu dugal ci biir ba genné wat la nga xamanté mo ngi ko fa defoon kon bu xasse ba dug ci biir wala jangoro ñu la jëm ci nga xamanté mo mako dund nan biir xamanté né ñing koy nal na ci ñepp baye seen xel ci kaw nan gi ñi nan ndax nan bi different façon nan mo nek ci biir boutique yi té nan bi nekul li day ñew tay jar tay nakul le nañ ko jindé ci boutique ba non la koy borom boutique ba di jaay comme ni country ba demel ci wof difa yagg non la nan bobu di yagge fofu té na moy tego ma la demel comme lu xal xal lu bëggul ko déggé moy nda boko roté paré amna lo xamé ci ma nga def ci tatwa wa xina lolu di lañuy di bawul baye baye xel mi ngi ci nan bi té nan bi amna ñu bëri ño xamné duñ ko baye xel ndax buñ ko défé ci frik ba lolu ma lay wone ni dootu fa fegi té yoon nga xamné yang koy jënd xëñ na guddi nga koy jënd doko dé baye xel bo ñëwé guddi ñu jaay la ko da ngay ubbi rek nga nan té bëri nit ak yi sacc yaakaar nga mu teudal mako tax fekk nan bobu moy nan mako dox sacc bobu da différent ndox lay doon té ndox boko xasse ba cëñ rek bu mu ñëw ci kanamu rikki rek ba ci biiru rikki rek koku mëna ko indul sacc ñu baye xel bu baax dafa melni né comme fi mo nekk ni tay ci combo gi ndox bu ma nan tay tam suma demon ci dex bi ndox bo moy nan suma jël ndox bobu rek dina ma dox sacc wa sacc bobu mu may jox nak moy ñëwaat fi ci biir nan bi ñu baye ci xel té dafa dé melné bi ma nané ndoxu tang la bi may nané ndoxu bu pompé la waxol ñaari nar yi mi ngi ci biir boutique yi nako gaay bayyi xel naka lu ng koy défaré ak naka lay mëna ñëwé ci biir boutique dañ koy mëna soblayat diko jaay askan bi té askan bi ñokoy jël té askan bi ñokoy nal té askan bi ñokoy yitté wo té ay dom lañu yott ay tout tank lañu yott tout tank yoy xamuñu naka la ba paré ñi ngi ni di jaay ay chips yo xamné ay lèr lèr ya lay dal tout tank yi ñom ñokoy lek sax yow mag mi yow chips sax ni yow soxla wako wa légui chips bobu ñu xol né yow boko jëlé nga tek sa gemign bi bala chips bi wat dina am benen gogu mu la jox bu bokku lu chips bi mu lèr na lèr dal am na lo xamanté mi ngi ci bi chips bi nako wat bay wal xel ndax ay xal lañ koy jox ay tout tank lañ koy jox te xala bang koy jox mu la wax yaay bu fay metti mu la wax yaay tankay metti mu la wax yaay bi rey metti ay joy rek la koy wax kon nak lolou ñu jëm baay waat xel ci yoy nga xamne mu ngi duggal ci biir rew bi bari ci lo xamantene tay mu ngi ci gardin yi ñi nga xamantene ma lu ay potentiel la ay newe la ay carotte la da ngay xol ponkol lu newe bo xamantene leer leer yalla wala ponkol lu jaxatu bo xamantene da ngay leer leer yalla ne ma lu soy ay potentiel bu reuy bo xamantene ni da ngay leer leer yalla liki weer yam woro na am ci biir tol amuko fa bi la koy wone yow jigen ji bo xare benen se bobu dom yi nga xamé ci bo nek ci biir badal se bi mën nga ko contrôler sa bop dañ bay wat xel yeen soxla yeen nga xamni yeen day jaay yeen lay tok ci waji badal se bi da ngeen koy xol bu ndaw bi nga xamé tam matna ñu jaay la ak onkal mi nga xamé dañ la ko jaay tax rafet la ku nek bëgg na ndug gu rafet waye ndug gu rafet bobu na nek wër gay jëm ci biir ndax biir la fa xasso ndug loxo mo ndug fa genné wa nga xol bo xare badal se bobu xolal badan se bi yow dawal gamu am ak ci dom ya nga xol badan se bu ndaw bu le nga xamanteni mo mat bako ubbe te bo xare bu nga xol dom ya fa nek ak dom bi nek fi badan se ba dom yi ndaw ya nga xamanteni ño fa nek bobu moy bu mat ba waye bi nga xamne ponkal la kar kar la ñepp diko soxla mal xew yek fo dem mo lu ngi gis mal la su waye bir keri fo dem do ngi gis takku ci nek mal la su waye bëgg na bu taaje suñu bu taaje ci ki ni ko waata ndabam bobu rek ñepp nako waaw té nak waaw gogona day fakk nak mu amul wër go xamé doom adam da koy mëna soxal ndax ci biir la jëm kon ñu baye waat xel ñi nga xamé ñoo nekk ci gardien tamit ñi dimbali ñu té xam bi tamit alal la ñuy wut way alal gi ñuy wut ke nit ñe koy jël nit ñi koy jël tamit sax alal gog ñuy liggéey té wër la ci soxla ndax buñu amuté wër di mëna def liggéey ba wara mëna jëndu lool ko ñu diko pécé diko dugula ci biir kër yi muy carotte bék muy nawé bék muy patonté bék muy taxtu yépp ba yam ngeen ni ku ci dem marché ba nga baye waat sa xel ci li ñuy wax ñi ni mi ngi am ci biir dëkk bi te ba la su way ay doomu adama rek koy def xëy na jëg gaal ni woon ko fii lañ ko defaree ci réew bi waaw lañ bay waat xel ci ñi nga xam ne ñu ngi ci biir gaal te yàlla tax waaw dina nekk loo xam ne buñ ko defee ñun ñëpp dinañ mën a jëriñu waaw beneen ba ñu dem ci cikin bi nga xamante mooy lef ci tànk yi waaw boobu lu jar a bàyyi xel na bëri na yoo xamante lu bëri dafa espoya na ma yàlla balti jégal ma waaw dañ ko wax te dund waaye dañ ko wax mukta dee dañ koy wax te dund ndax doomu adama ya koy jënd te doomu adama lañ koy jaay te doomu adama ya koy lekk te buñ ko lekk mal sax dañuy delluwaat hospital buñ demee hospital na garab amul dara amul fekk lama soxlal kat yow mi yaa ma ko jaay tax soo biir bi la dugg te hôpital laa yëm bu demee ñu sikki docteur ba fekk sikki docteur ba deful dara lepp di xawam nga xawat suñu biir kon ñu ci baye ba xel bu ko defé ñun ñepp dañu mëna jël ñu te li yam lay wax ni mi ngi ci biir réew mi dafa dañ ga ñew ci tangal ndox bi nga xamanté mi ngi ci biir kër tang bobu nga xamné da koy jël ndox nga xamné mo lay soblay sa famille bi yépp ba di né tang yo xamné pour nga dem raxas ko sax dafa nak problème dafa yag da ndox momu du wacc tang bu ma la soway mu ngi jox febar yi nga xamné ya ngi nek ci dëkk da ande sebel bi sax ak ci waron def do ko fa def kon li yëm nek na lo xamné tay jangoro la mi ngi ci bi dëkk bi dëkk ni ci baye xel waaw li nak bu ngi koy wax pour ñun ñëpp ñu dafaru motax té buñ koy buñu dafaru gi gis bu la bëtt maye xel xalat ko ba taj ko ci ko table yow ma dégg ak sa nopp ya wara mëna jangal sa bop bu ëllëgé li nga xamé té waxu ko ci table mu bañ la dal ci waye bën na ci réew mi dal ñun ñoko jox suñu bop té ñu dañ ko jëma fank gënë ko fi wa li koy fënk ñam nga xamné ño nek ci walu lekh gi nañu baye waat xel seen askan lekh nga xamné dafa joggé bitim réew di ñëw liñ ci baye waat xel bu baax ci askan bi da bu xasse bo dugg diñ ko mëna gënné ndax askan bi ñu ko jëtt askan dañ ko yitté wo té lay askan bi yitté wala bu fekké né amna lo xamanté loora nga la ci biir askan bi ñam ci soral seen bop té dé délu wa ci ñom nak ku ci nek am nga ci doom wala am ci yaay am ci jabar wala yow sa walu bop mu dal la kon ni lañ ci baye xel ñu ko defé dal jamm ni la mëna ci biir réew mi wa kon ñu sant ci la gëreem la benen yoon ndax yow mi dé nguur war na la baye xel da nguur war na la baye xel té jaaramal la ndax li ngay def ni ñom seen ligay li won way li ngay def ni yaangi li ay at ci biir réew yow yi kon ñu sant leen gëreem leen sant leen nga xamanteni mo nek seen bo ci ligay kay bobu taxal rafet na xawma nak ko lay sol xel dal way koku mom karkal la wa bu dé taxal te mo ligay yalla yalla gëna yok xel bi jëm ci kanam yalla bi tan bi dañ ko yaatal way mo dal wax na askay ni wel sant nañ la gëreem la ndax te li ngay dox ni deug pour nit ñepp amu wër le am ku dufa tax nga diko def ndax da ngay jangati da ngay dugg ci biir marché te jigéen te yaay nga soko suñ ko wax ak suñ ko waxul yaay nga ndax li ngay doxal ni wax yaay moy def li ne mel kon sant na gëreem la ci programme bi jërëjëf ba di kanam inshallah rabbi
1: jërëjëf sant ko gëreem ko bu baaxa baax mo nekk suñ sëriñ rek dine na yalla suñ borom kum fayekun gana yaatal halaat bi su boba rek ñun yeb ñu boko 7171344 that's juroom ñaar beena ñent be ñet yoon fa la nek di jël sen call si mballa ku mandi rolu talale on 7171344 ndax Mr Fay wax nga ci mbere li nga xamne nak moy lef bi di ginar lolu nak nek na li nga xamne yow mi nga xamne sa da nga day jënd sa ko ndax katini ginar bi ak luma de baye xel ne di setan sumay jënd dara ndabi espire na ndabi espire right I don't see duma de ñew comme across ma gis bindane bi besi nangam la mo espire so nañ ko baye xel especially ñaata nit ñoy jënd katini ginar dem yobbu ko ci kër gi hana xew yow li ngay def rek moy nga dem jende ko peñu pesal la nga yobbu ko ci biir kër gi joggé ko ci ginar bobu man légui taxna nak pour jënda sos sibiti dama ko avoid parce que at the end of the day yow yaangi gis ndawal bi nga xamné xamulon ndawal bobu ban façon ndawal la ñun yépp xamné li va bo reyé har ndax nak ndax whatever animal da nga de xamne liva budé nek ci digi xolam bobu lolou fiw kilos rek la de nek way ñu la jaayel xol bi nga xamne moy liva bi ñu la ko jaayé ci li nga xamne ci katine la de nek te full katine bobu yeb do gis ne bi fi la mb fi lañ ko dajalé ndax bi parts comme tanka yi nga ko de konté munu lo xamne dat liver buñ la dé muna pécew lo jaay katé ginar yi ñoko dé jaay ndax ndawal bi nga xamne yeb bifté kessé la xamune fi la m duration bi fi la m da fi lañ jël ñu dajalé ko wa dajalé ko bému tollu ni dédét ñom dañ koy léli rek dila ko pésal léli rek dila ko pésal xamulo dat liver bi ngay jënda si ban jour la joggé ko xamulo dat bifté bi ngay ndamone be legui taxna bousé yi nga xamné ño dé jaay ay ndawal sen marché bi doxatout ngir dat import liver buñ dé indi ak ay ndawal yi ño jaay nañ bay xel yoy yeb bokana ci li nga xamné mu ño xex ci suñ système bi way nak ñun ay talibé lañ comme numa ko dé waxé rek li bax ci cadeau gi ñu ko santé suñ borom ñewuñ pour ñu castigate ken business am way yi juñu wara jara baye xel yow nak buñu jaay nga dem jënd kilo beefsteak nak bobu ñaata la nga dem jënd dat beefsteak bi nga xamné jaaykati ndaw a jaaykati ginaar yi ñoko dé jaay ci biir marché bi nga ñew nga bay be bobu nonu mu frozen mu deep froze glace bi bay ko ñaari ndawal yi bo len téggé di nga xam difference bi lan la waye tay nak suma mas yi bari ngir bugalu yomba spécial ñu dé jaay ndéki ni ndax ñu dé defar leka jaay ñu bari ci lool lañ dé dem jënda ñew use ko nga dem ci biir marché bi bari ki dé mbo jaay ñun luñ xam da ngay jënda jën nga bëgg ko wol nga jox ko wol kat bi yow nga taxaw mu defaral la bem bax rahas ko bem set mu ñoo walal la waye tay di nga dem marché nga féka wol nañ ko bo xawma jën xawma lan ñu takako ñu tek ko ñu ne ñu ko jaay waye ndax féké nga yow mi melni man nga dugga rek jënd dem sa yoon féké nga bala ko ko di jël lolu diko wol diko paquet diko ñew jaay tek ko fofu nonu ñaata ndox la ko raxasé jën bi fan la ko jëlé parce que comme numa leen dé waxé rek man dama deñ kumpa lepp lo xamné dina ko yobbu ci biir kër gi il faut ma am fan la dé joggé ko légo légui so démé tanjé pour dem outil jën gis nga amna e certaine jeen yi sew yi nga xamne ñomi neen seen bopa napakati sa jeen bu amé be am dañ ko dé jor nonu duñ ko dé lijante waye nga dem la gis la kakati parce que légui ñu dé jaay jël ñu bari ci ñoñu gan lañ mu am bes may am waxtaan ak kena nit ci tanjé ci tepes bi mané ko ne waye man ma nga gis na ñi su ñëwé fu nit ñi yeb di jublu ñom duñ dé dem fofu dé fi nga xamné nit ñi nekkun di laaj seen jëk ñom si ñoñu lañ dé dem bu ñëw indi yobu ko mune mané gis nga yundé wol nonu ci biir marché bi diko taka diko jaay mune mané jenn yi lay so mang fa féka bénna jigen mom mo ngi tok dé da fay xoli boutique bi rek duko sa duggal ci ndox pour yelandé mu ngi ci machine bi diko wol su paré mu koy taka diko tek ku ñew nga ne ko ne jaay ma li mu dem jaay la borom jaay kat tong yu bari lu oppa doole ci ñoñu lañ ko dey jëne how hygiene it is so ne li su baaxute way bu mok jams bu am suma ko toge dina ko re ndax jams yi yeb yo ak bobu len toga dina rey contamination yoyu may len mama duggal ko parce ker gi lu baña yaaga ñu daldi delo wat ak yeen su mu jenteli fanna
2: Connection isn't just a word, it's the lifeline of our world. And Africell is making it stronger, better, faster, just for you. Celebrate Africell's 25 years with the AllNet bundles because connection isn't just what we do, it's who we are. Say hello to the Africell AllNet bundles by dialing *2025#. Need a quick boost? Get 15 megabytes and 2 minutes of Africell to Africell calls for just $5 is valid for one day. Get 110 megabytes and 5 minutes of calls to other networks for $30 is valid for one day. Get 150 megabytes and 10 minutes of calls to other networks for $50 is only valid for one day. Or go big with 10 gigabytes and 100 minutes of calls to other networks for just $1,300 is valid for 30 days. There's more just for you. Data and voice all in one place. Perfect for the chats, the calls, and the moments that matter. Dial *2025# and choose option 2 to select the bundle of your choice. Africell All Net Bundles for the dreamers, the doers, and the connected. Because Africell, Akien, Begit Gifer. Africell, 25 years for Africa.
3: The National Assembly R, a weekly talk show on West Coast Radio to raise your awareness of the important role of your National Assembly members. Brought to you by the National Assembly Communications Unit. There will also be a phone-in segment for you to always have your say on how your representatives go about the mandate received from we the people. So tune in every Tuesday and take part in the National Assembly Hour here on West Coast Radio 92.1 from 6 p.m. to 7 p.m. The National Assembly Hour is supported by the Westminster Foundation for Democracy.
2: The bond between the Gambia and Senegal is unbreakable. Families, friends, and businesses drive across the border, sharing cultures and dreams.
4: Mate Fatou, a young entrepreneur from Banjul, who loves exploring Senegal's vibrant markets and beautiful landscapes.
5: Traveling to Senegal is always an adventure, but staying connected with my family and customers back home, that's been tricky. Until now.
4: Introducing Africell's new Senegal data roaming service. For as low as $370, Fatou can now enjoy seamless connectivity while roaming in Senegal.
5: Wow! I can browse, share, and stay in touch without worrying about high costs. Thanks to Africell, my business and travels are smoother than ever.
4: Dial *155# to activate the Senegal Data Roaming Bundle. Stay connected. Stay strong. Join the biggest family today and enjoy data roaming in Senegal for as low as $370. For more information, call 111.
6: Africell, the Gambia's leading network.